egbe siwaju mo ti ni dede omi te le mu tan ti o seku ni. Somebody stand up and shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, o Messiah. Olorun wa won me bi won se ndunu laaro kutukutu ni ojo Thursday oni ka bere ninu we Matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin so oni nto fe bere loni gbogbo eyin mo e mo ti jeun emi oluwa so lati ojo Sunday mo tin kigbe pe ka gbawe oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa eyin te ba ni oko mo ejo egbawe fun akobi omo yin tabi awon omo yin ohun olorun ni e awe yen yo si bere ipade adua wa ekan ba yen ni mo waye ekan la o le je meta ru e lodun eh ba se ngbaradi fun women convention be la se se ni last year awon ti en wa anti last year no mo emi oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo bo yo feran oko e eni kan ni se we ma lati pade lagbara olorun to ba ti di 12 12 lagbade eyin baba baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gbawe iwo lo lawe awe atadu atawa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e ra unje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo ton unje ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin adua yi o emi oluwa lo so be oni atola ni emi oluwa fi ni ka se but eni kan ni sa gbawe lola ko sawe lola friday oni nikan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi matthew 7:7 o dola eni kan ni kini be nu we matthew 7:7 matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin olorun e lo so be oni wa kiri eyin o si ri kankun a o si sisile fun yin in to nbe ni chapter 7 verse 7 niye boya lola ni maka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bio so ni nkan to le bere foko re se nu le te ngbe yi osu yin ni so ni nkan to le bere fun akobi omo re e mu photo won dani loni o e mu aso to se pon photo enikan ni ah iba se iborun e ah pepe yo pon mo loni o to ba wa se pon ni photo oko e fi phone tanan so be yen oya ya photo re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso to se pon kan bo si se borun e na o kan fi fun oja mo photo oko re to nbe ninu phone re phone yen lo pon bi eni pon mo oh baba iyawo e fe wa gbadua fun o laarin wakati meji ni wema to ti wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ti oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni gbogbo enu so awon to nbe bi omo ran tin ti mo so yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won ti wa ti won ti ngbadua be ni ohun oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin egbun adua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni nisin oni ni an pe ago mejila eni to so be to lohun tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si but nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti soro yi won ti de won ti pe siba siba ngba to di ago meta won la gbogbo gan awon obin ti pe enikan ni o tete denu pade yi eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyan ayan fe igba to di time yen awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe o didi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile ni we awon nkan ta danwo loni ah pepe yo pomo lati iworo de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema
e bere church olorun ojiji ni bi garage yen

0: omi te gbe lowo yi on ni omi te mu omi na si tore e gbe pade mi lori Facebook ni isin in gbadura si bayi ma tun gbadura si te ba ti koko pari adura e koko seku e mu omi yen ku omi adura ni e gbe yoku wale ko si bi oko re o se nini ajeseku ko si bi awon omo re o se nini ajeseku ise woli ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadura igba ti en sori ofe igba yen ni mama pastor de mama pastor de olukuluku sori ofe won koja lo le asaju ati won gba ati dugbedugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor church mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni an fi ni ki wo won wa gbadura iyawo pastor wa o in fact igba to n de si won ti pari si nti mo so yi yo ti mo ya won to ye igba mi nbe ti olomo fi ase idile si enu iya igba mi nbe ti olomo fi ase igbesoke oko si enu iyawo e agbara to nbe lara obi okere eyin aye ni bo le wa te tin gbun mi gbogbo eyin mama mama oluwa ni e gbadura fun awon oko yin gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadura fun awon akobi awon omo re e si gbawe di ago meji osan ni mo je ise fun o gbogbo wojo pe si basi basi we ma loni ni igbara di fun women convention sunday ni o je only communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe eyin omo olohun e mura a fe bere fun oko re a fe kan ilekun fun oko re gbogbo ilekun se to ti a fe kan ilekun fun akobi awon omo re esa o si ilekun ti obin kan ti won bi okun atobin ba jo kan ilekun e lo bere pe ta ni won kokon si fun bi okun atobin ba jo duro lerona loju titi e ja wen ti moto osa anu ti won ogbe anu ti nbe lara eyin obirin ku ni toni yere yere tobin ba tun wa fawe ti esa e ti yawo yin si waju laaro yi ajo ko si laaro yi to ba ti di 12 ori Facebook ma koko wa gbogbo eyin te wa so natural te lo bere en lo bere ba se bere loni atola niyan oni sawe nbi tola ma tun so bi o se lo enikan ni woli odi aje mo mo le fe gbadura si lori Facebook loni nloje ni ogbo mi lowo odekunle epafras le ti pade mi ejo sa ejo ma omi koji omi to le damu tan iwo atoko elejo mu ebi oni pa yin mo a fe bere loni gbogbo eyan dide oye gbe ese meji si waju eni baba mo fe bere da mi lohun mo fe be olohun fun akobi omo mi olohun da mi lohun je ki yi pada nla ko de eja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngbun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere eni kan bi bo you can ask ole bere in the name of Jesus. We want to use the name of Jesus Christ. Afe fi bere fun oko re. Afe fi oruko Jesu. Afe fi bebe fun oko to fe. Ask in the name of Jesus. Eni kan ni so ko yen titi dola ni sin gbo. Ninu we John chapter 16 verse 23 to 24. Only whatsoever ye shall ask the Father in my name, he shall give it to you. Ohun ko ti e ba bere ni oruko Jesu. Ohun te ba fi oruko mi be baba fun o le mi o se fun yin a fe fi oruko Jesu gbadura pe ki won gbe car ki won gbe oko toko re omo wa ki won gbe truck fun oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise ko won le mo rowo mu wa won e gbe fun o emi oluwa wa so fun mi oni to ba fi to ba ba gbadura won gbe fun lati ejo ile yin mejeji ti jo npe te pe ro pe fe ku onu le yen e rowo oluwa wa so fun mi o ni wa gbadura fun mu photo e lowo to ba ni photo e iya ni isin ya photo e iya photo e sinu phone e wa mo seyin wa gbon ti oluwa so o ni ki se fun won gba le nikan fun yin igba ti o ba fi di march 2027 inu le yin le ti mo soro ohun olodun lo ngbo yi wa wo akobi omo re to ti fe wo school lati ejo yi akobi omo ti tin gbadura pe ki won fun ni COS oluwa ni mama awe oni ni o beli e mami kin lo de to nwo wo bo mo re se se gangangan inami ku amena shahala eni kan ni se ri mi ni gidigan asimi loju ye ni Matthew 7:7 ni igbaradi fun ipade 77 women convention oluwa so pe gbogbo nkan ta ba bere loni pelu ipade awon obirin nibi ta ti gba pastor temitayo odekunle lalejo o pepe yo pomo loni ago meji la ni gbogbo wo pe sibasibasi wema nibi ta ti mo gbo won aduwa soke to ba di 2 gbogbo eyin baba wa gbe yawo e iba sokada longun iba se keke wa fi gbe jo lo won mo pe ti ju ba yen lo amgbaradi fun 77 amgbaradi enikan ni woli won le nbo leko ni saturday so e ti gbo ni lagbara eni to laye atorun iyen ni oni ja se soru mo ni ale ola friday isoru ti council lale ola isoru ti council tori mo nlo si abesan stadium mo ri osu mare pada mo ti lo nijo tuesday oluwa no ke kan e meji loku ti ma de silu eko bi nba wa ni ojo saturday ma tun wa boya ni monday enikan ni bo le nbo ma so yen fun yin bo ba di ojo saturday si sunday eh me lama na kwa bidasha mi na sha paradaya be ba win ni contract yen awon omo re ayo to best well fun yin e won ti ya ise ni isin e wo bo se won atoko e opo e ti opo se bakan bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: emi na le ri o baba mi oruko mi ni Adeyinka lati ilu Ondo ni 2021 oni mo ti ngbo program yi lori radio ngba to di 2025 ta lo lo July 77 July mo wa ki lo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu a wa omo etiti ari aran ni se ni da ba ri mo titi to fi di on the 6th July mo gbo program la around the 6 yen tojo ojo Sunday mo wa ro wi pe ah omo de ye ki n jade si oro omo yi awon eyan so pe ki ma dake mo ni agbadura emi ni o gbe mo gba ta de church pastor loko mi mo wa so fun won pe daddy ta ba ti dele loni ojo ojo Sunday Monday ohun ni 77 lo bo si nigba yen mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo mo gbo program e lagun marun marun yen dade wa wa ni oni ko buru oju won change emi o soro nte mi
0: nice gbogbo eyin baba mo pawo po mo be yin laaro yi mo be yin ni time te ngbo mi mo joju e o change in te wa se ni pe wa gbe yawo e to ba ti mo mo pe ranse olorun ni pastor ni won to to but se bo ni Thursday ke se Sunday service Esa, you're there. Oh, won't you tell me? In your domain source, finally. Same when you're wide domain touching. Emi, when you come back with money. Oh, my lost son, ye. Engineer, je man bonti ya yin solo. E je man bonti yin sobo. Ago meji la la wa loni. Bukbe yin mama sin.
1: Tore ni yole jen. Nima to di ta ti church de. Momora. Oni nje omolo bi opami. Asimi moti mora ye. Oko mi na mora
0: nice baba re niyan baba dada niyan baba to mo lon niyan won ni ba won se mura oko awon na bere se mura a jo debe ni enikan ni se ntele yawo mi to ba le tele but to ba ti di bi baba se ngbadua lo lo ra nkan ti break to ba ti fe pari tu la pari tu wa wa pere ni e mo won ti o sele nu le yin
1: ba se gbera ni irole on the 6 yen niyan ba se de gbran bayi ta wa bi ta ma joko ta gbe eru ata gbe dani ta gbe sibe ayipo ibe yen igba yen le so pe e kan ni ki won ayipo be ayipo le kan ngba ta ayipo wa fabo si ibi eyin ota a bere si ni gbadura emi ati oko mi mo bere si ni sokun si olorun lorun a gbadura yen titi ago mewa lu dade wa ni olorun ti ba wa se olorun ojiji to gbagbo ta si to wa bo ti ba wa se oni ki nje mo lo ki mu ni ki won lo ra onje wa ba se da abajo lo ra onje yen nigba ta pada de ibi ti agberu wa si ajoko mo nje onje ti o lo lenu mi tele o lo nigba ti nje lowo oni ko kan ti wole oni mo ba gbe oni iya dami lo soro oni se boda mayo wa ti pe yin oni ko pe o o lo pe ohun o lo so pe o n try number yin pe ko lo sugbon wa lo hospital ki lo de mo no try number re ko lo okan mi bale nigba to di oru nkan bi 1 eni ka fi number e pe mi oni na oni se ti eku oni o strong oni bi ti won jaju si o lo lo oni be lo nti ri to wa gbe lo si hospital o sugbon na se se phone wa lowo ohun oni ohun ba charge on to ba daro la oni yo pe mi oni o bo se di nkan bi ago meje aro ko to di pe program bere number e wole elo oni elo mami mi oni bo le wa oni nbo ni wo wa lati jejo ah oni gba to n ba dele olohun o salaye fun mi bi ta si teyan atoko mi tin gbadura mo so fun olohun mo ni mo fe gburu omo yi ko to di pa ko lori oke ojiji to mo so fun oko mi pe tin mi ba ti gburu re ma ta ku sori oke yen ni mo ni mi ni lole oko mi lati gburu re na agburu omo yen loto ati ododo igba ta pari ta fe de ife ko wole egbe to wa le pe mi pe mami mi omo yin mo ti de ah mo yin lorun logo mo dupe lowo olorun ojiji mo fi ogo fun olorun daddy ipe yin oni di pe yeye o nigba to tun di october 77 october o tun re akobi mi debi pe emi re fe bo ko le rin mo tori ko gbe lodo wa ko to di pe yawo re wa jaju le fun wa nigba to ti mo ni a emi mu omo yi lo si olorun ojiji o o lohun le wo moto o lohun le rin mo la gbe e ngbo ba de be wa rin o dupe lowo olorun ba se sokale ta wo enu gate yen amu lowo ta fi cross sibi ni si campground ngba ta to fe wole lati enu gate yen ah oni mami mi afefe kan si fe lohun oni aya un tin lu to re ohun yen oloko lo de stop mo lo da ngba ta ba fi yi po torium mo ni wo no ri pe wa wa oke o ri pe jesu wa ni bi ayepo lekini afa lowo ngba ta debi ti atun ti fe ka elekeji oni mami mi oni e ma fowo mu mi o oni e ma fi owo mu mi e amba n tele leyin pe komo subu ayepo adebi waju ota yen nibi eyin ota oni je ko n gbadura nbe o daya dele o yi ka o buye pebe o fi rara oni mami mi oni je alo se la nsare ta n tele omo yi leyin asare tele leyin ni nibi ti mo gbagbe aisan omo yi si ni yi o mo dupe ni owo olorun oba to se leyi fun mi nigba te se birthday o da pe september mo ri tori ta la joko ninu orun yen mo ti ko awon eyan leyin mo ni e wa wo bi olorun ti se yanu fun mi awa awa ta wa ngba yen ga alodu moto wa ni ngba ta yipo ti adebe ti won yi won ten se program lowo ti awon olomo ti won wa ti gbogbo won wa ti kaluku won wa ti won ka ti n lo bi 180 wa nkeni kan ah mo ni baba emi na de ni omo kan last born mi to ti marry lati 2021 ti ko bimo ta awon ojo olorun fun wa so fun olorun baba ko to di pe baba ise birthday won ni odun 2026 mo fe ki omo mi ko kemi no wa ki won a dupe bo te se pe won si around sugbon ma wa dupe lowo iwo olorun igba ta ti a kuro nibe ti program pari ti mo dele tori oko re na lo ni low sperm count emi eni ki mu ororo yen ororo ti won fun wa ki n fi sinu omi ki n fi ranse si oko e mo fi ororo yen mo fi sinu omi mo fi ranse si oko re ngba ti mo fi ranse soko e oko re gba o lo dade won amu osun yen je o ti won fi loyun mo dupe lowo olorun pe ninu osun yi omo mi na di olomo o bi omobirin lantilanti imole ayo oluwa gbohun mi testimony mary omo olorun ojiji mo dupe lowo olorun dadi mo ton gba ladura lekan sise bo ti wo kota ogbogun to mo o ni bori aye tin na mo dupe die ri mi ni yi o ore lantilanti meta tolorun se fun mi ni ori oke olorun ojiji ni 77 idi eri mi ni yi o daddy e ba mi gbe eri temi na o o dupe lowo jesu
0: nice e je mo lo kin lo tun fe gbo mama yen lo initiate gbogbo nto sele ka pa mu odide case yen o ni change e bere e ja lori facebook ni agbara eni to laye atorun ago mefa abo ni ma apia gbogbo sona church ago meju abo ni ipade ti na laaro yi e lo bere and to ba di ago meji la gbogbo eyin mama mama e ja jo bere ni agbara eni to laye atorun eyin sister tesese ni brother ten fe wa bere fun kara o le deyin ohun oloni mo sese so number 1 beyan se mo bere you can use the name of Jesus to ask nigba to ba digba ta ba de program ma tun so nkan marun mi teyan mo fi bere asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e nje o le fowo re bere laaro yi so o le fi da mewa re bere eyin te ba ni da mewa ti ore fi bere a fe lo wo di aje lori facebook ni nsin lori youtube atori tiktok ago mefa bo dekunle e paphras let you join me mi e ba yan chat o gbogbo eyin te ni da mewa ti ore e lo number yi 1966 36 38 73 1966 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade. Now, e je nfele ikun ni bulletin gbo mi kakakiri agbalaye. Ese bibeli ta fe kare o. Isaiah chapter 25 titi wa Isaiah chapter 30. Isaiah 25 to 30. Gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle kin foruko Jesu bere fun yin. Ago mejo abo ni ojo Saturday eyin te wa ni abesan gbogbo eyan omo Olorun nilu Eko ni ma to wa be. Bo eja lo sis awon so na church wa laaro yi ibe ni nkan pe nkan hanu eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe towo fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba wo eni ti o ra anu gba laye ka ka o mo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki Olorun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number ejo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
2: okole ere gbe yo gbere CIA UA super 88.1 FM Awa maverio.
3: Dawe wanu wo nakpe nwe. Eya vunwe super 88.1 FM. Eyu boka eh.